0: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
3: Sa radyo, ibandera mo!
4: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
4: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mar,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba, hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
3: at siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
4: Promo period is on June 1, 2026 till March 30, 2027. Last day of submission of entries is on March 30, 2027. At ang ating Grand Raffle Draw sa June 8, 2027.
5: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
6: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
7: Kasanggang Engimar Camonias.
8: Engimar Camonias.
9: Engimar Camonias.
10: Engimar Camonias.
11: Camonias. Camonias.
12: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
13: Good morning!
14: I wouldn't have

0: kabilang kasangga at kalusugan. Sumasa himpapawid ang programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga, Kasangga at Kalusugan. Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga.
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias.
2: Camonias. Kasangga at kalusugan, kakaiwan. Kasangga at kalusugan.
3: Good morning!
4: Magandang umaga!
5: Magandang umaga!
4: Magandang umaga! Ito na ang inyong kasangga at kalusugan.
6: Kasangga at kalusugan.
4: Engimar Camonias.

0: Salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay saan mang sulok ng ating lugar. Welcome po mga kasangga. Welcome sa programa Kasangga't Kalusugan. Siyempre sa ating mga minamahal na mga suki saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga nating nakikinig, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan, maayong buntag mga parents kong minamahal.
1: Good morning! Good morning!
0: Kapag ganitong umagahan eh, talaga namang iba po ang simoy ng hangin. Iba po yung klima, ano po, iba talaga. Medyo malamig eh. At kailangan nating humigop ng mainit, ha? Ng mainit, masarap na kape. Siyempre, nariyan po ang Mark Cafe. Yung pong may agaricus, blasimoril mushroom, may panax ginseng, ano? Saka may spirulina. Yung pong Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix. At itong paborito ng ating mga parents, siyempre naman ang Mark Cafe with brown rice extract. Itong sinabi nilang ang sangkap ay masustansyang extract ng bigas. Yan po ang mga paborito ng mga taga Bicol eh. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Mag-ingat palagi ah. At yung ating lahat na nakikinig, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola, mga senior citizen, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, ano man po ang ginagawa natin ngayon, sana po'y lagi kayong malusog, nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at may malusog na ano, na pamumuhay. Siyempre naman, kahit baga naman sino gusto ng maayos na pamumuhay yan eh.
2: Correct!
0: Kaya kumusta po tayong lahat? Welcome po mga parents ko ha. Yung mga tagapakinig natin lalo po dito sa ating lugar sa Calabarzon area. Grabe yung mga baha ano sa Calabarzon area. At dito po sa Kamay Nilaan ano po at diyan sa may bahagi ng Kalakang North Luzon. Kaya mag-ingat po tayo palagi ha. Mag-ingat po tayo talaga naman ha. Grabe yung nabasa ko dun sa ano, napanood pala, no? Yung sa video, yung bagang gumagamit sila ng drone. Ano po, at talaga mang nakita po ang mga kalbong kabundukan. Yan po ang nagbibigay ng malaking baha sa kalupaan, lalo sa mga mababang lugar, ano? Wala nang pumipigil na mga puno. Ano? Wala nang pumipigil na mga puno sa volume ng tubig na nanggagaling naman siyempre sa ulan. Yan po bagang mga ugat ng puno, yan po talaga ang pumipigil sa tubig, mga parents ko. Ano? Sa halip na malaki yung volume na bumaba sa kalupaan o sabi nga ay doon sa kapantayan, doon sa kabayanan, eh sa halip na malaking volume, hindi po agad sila makakarating kapag nariyan yung mga malaking ugat ng puno. Sila yung pumipigil. Sapagkat kapag maraming ugat, may mga lugar po na doon sa puno na iipon yung mga tubig. Ano? Tapos utay-utay po siyang bumababa at nasasala ng lupa. Kaya nagiging inumin nga yan eh. So kaya nagiging malinis po yung tubig. Unlike po ngayon mga parents kong minamahal, wala na pong puno pag bumagsak po ang ulan, anong kasama? Hindi na po sustansya ang tubig, yan, no? Hindi na mineral kundi putik. Ah, may putik na po yan, marumi na po yan, tapos malaki pa yung volume. Hindi ho mapigilan sapagkat walang puno, kaya ang laki ng tubig na bumababa sa kabayanan. Yun po yung nakakalungkot, ano? Yun ang nakakatakot. Kaya mag-ingat po kayo ha, kapag kayo po ang kabahayan ay malapit sa kabundukan, tapos yung bundok ninyo ay kinakalbo, tinatanggal ang mga puno, minimina, ay kayo po yung magutay-utay ng umalis dyan. Delikado po yan ha, pagbagsak ng tubig sa inyong lugar, sigurado po malulunod kayo dyan ha. Makakatakot na po ngayon ha, nalubog po ang mga kabahayan dahil sa mga putik na nagagaling dyan sa may kabundukan at hindi na po kayang pigilin ng mga puno o ng mga ugat ng puno. At yun, bulusok bigla. Nakakatakot na po yan mga parents kong minamahal. Mag-iingat po tayo ha. Ito po na may paalala lang sa ating mga parents na nasa kabayanan na ang ating malaking kabundukan ay tayo nasa ibaba eh. Kaya itong ating lugar ha, ano ba ito? Itong ating bundok ba na ako, dapat yan po'y maingatan. Talaga namang damay po ang Lucena, Sariaya, lahat ng karatig lugar. Eh pwede po yung malunod ha, dahil sa laki ng tubig na ibinababa ngayon ng ulan. Ano? Na ibinababa ng langit ay kapag nawala yung pumipigil dyan ay sigurado po bulusok po yan. Huwag na nating indayin yung mga story noong una pang panahon na ang tubig po ay malaking volume na bumababa mula po sa bundok Banahawan eh. Sana po wala nang mangyaring ganun sa atin. Ingatan ang bundok ha. Huwag kalbuhin, huwag kuhain ang mga kalupaan. Nakakatakot na po. At yan naman talaga na may pinoprotektahan natin ano, ng lahat ng ating mga kababayan na aayaw sa ganyang mga pangyayari. Hani. Nung una nga pala, ano, tandaan nyo yung Infanta Quezon, ano? Naalala ko tong Infanta, ay talagang muntik na ako dyan, mga parents ko. Yun namang truso ay pinagpuputol. Ah, truso ba? Yung mga kahoy pala ay pinagpuputol, tapos naging truso. Sa dami ng truso, bumulusok sa Kailugan. Nakadamay pa yan ng mga tao, hani. Tandang-tanda ko yun eh, talagang muntik na kami dyan mga parents kong minamahal ano. Pero sa awa naman ng Diyos eh, hindi naman tayo napinsala. Kumbagay nakaalis agad tayo dyan ano. Kaya sa atin lahat, good morning, malusog na umaga sa atin lahat, sa lahat po ng nakikinig. Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning. At sa Calabarzon area, Mimaropa, Kabikulan, Kabisayaan, good morning. Sa Kamaynilaan, malusog na umaga po. Siyempre sa ating mga tagapakinig dito sa bahagi ng Kalakang North Luzon, good morning. Central Luzon, hani. Magandang umaga po sa ating lahat. Dagang salamat sa ating mga tagapakinig. At itong ating mga taga Samar Province at Leyte Province, good morning po at kumusta po tayong lahat. Ha? Salamat sa inyong pagtangkilik ng masarap at mabisang markape dito sa ating lugar sa Kabisayaan, hani.
2: Maraming salamat
0: po. At dito sa Kabikulan, grabe ang mga taga Bicol region. Salamat po ha. Ngayon po ay pumasok na ang buwan ng September, hani. Pumasok na po ang buwan ng September, abay, may beer na. So pwede na magpatugtog ng Pamasko, hani. May beer na eh, ano. Sabagay, may November pa naman, ano. Dapat pala yung ating buwan ay ano muna hanina, una dapat yung November bago September. Dahil naipit po yung November eh, siyempre tayo'y magninilay dun sa mga nawala sa buhay natin na pamilya o kapamilya. November 1 into yan eh. So sana nauna na yung November para hindi ipit sa lahat ng buwan ng may beer, ano. Parang November, September, baliktad na ano. Ano pang kasunod, October, December, ano, sana ganun ano. Ay siguro ipit. Pero ano, mga parents kong minamahal, para bagang ang hirap baga ng patugtog ng September magpapatugtog ng Pamasko. Bagamat may beer na, talagang malapit na po yung Kapaskuhan ani. Kaya lang magpapatugtog tayo ng kapatugtog, mayroon pa namang parating na November. Hindi pa tayo pwede magsaya ano, kapag September, hani. Hindi pa pwede magsaya kasi may November pang darating. Magninilay pa tayo eh. Kumbaga, dadalaw pa tayo sa ating, ano, sa ating mga, ano, puntod ng ating kapamilya, hani. Kaya, baliktad, ano. Sana ang ginawa, November, September, October, December. Bakit ako'y marunong pa? So yun lang, joke-joke lang at napag-usapan lang. Good morning po. Tayo pa'y mag-mark up eh, ha, mga parents kong minamahal, para tayo malusog. Huwag nating isipin yung ibang produkto na hindi makatutulong sa atin. Dito tayo sa makakatulong sa atin. Ano? Ang mahusay po talaga Mark Cafe. Itong ating Mark Choco at Mark Cafe with brown rice extract para po sa mga inumin sa umaga. Ni. Salamat po ng marami sa atin lahat. Uy, mga taga Infanta Quezon, good morning. Ingat po tayo palagi, ha? At iba yung bagsak ng ulan, eh. Medyo grabe siyang mag-ipon ng tubig, ani. Ang grabe ang mga baha talaga. Hindi ako maka-move on dito sa mga baha-baha. Talagang swerte pa rin ang Lucena City. At hindi nakakaranas ng ganyang kalalaking baha. Pero sa iba, lubog na ang bahay. Hubong na lang natitira. Sa Maynila, ang grabe ang mga baha. Kaya mag-ingat po ang mga nakikinig. Kung sakaling nakikinig po kayo at apektado kayo sa mga baha, ang paalala ng ating programa, lagi po kayo mag-ingat. Kung maaari, gumawa na kayo ng inyong mga bangka. Ani? Di po ba? Mas maganda may sariling bangka para pag bumaha, sakay na lang kayo doon. Hindi yung nangangapit kayo kung saan-saan. Pero pag malaki ang tubig, nakakatakot, ani. So, yun po, mga parents kong minamahal at mag-ingat palagi, mga kasangga. Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala. Yung pong numero natin na tinatanong lagi. At tama naman po yung message, kung tama daw yung number. Ano po, tama po yan? 0933-214-5288. Yun po ay sa Sun. Ngayon po, meron tayo sa Smart. 0918-2777-888. Pwede kayong tumawag, magminsahe, basahin ko po yan mga parents kong minamahal. Maraming salamat po at malusog na umaga sa atin lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Kasanggang Engie Marcamonias. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
3: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
4: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
5: Ang sarap naman ang pag-ibig mong yan, ate, sa ating Mark Juice. Huwag kang alis. Tuloy-tuloy ang ating programang kasangka at kalusugan.

ang kumukonsumo ng ating mga produkto mula sa Jemar Herbs Incorporated. Lalo na po yung isa nating kape, ang Mark Cafe with Brown Rice Extract. Ano po? Tapos yung kauna-unahan na produkto natin na talaga namang nagustuhan ng ating mga parents, ito namang ating Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ano po? At ito po ang kaping ang sarap ng natural na nagustuhan naman ng ating artistang sikat. Siyempre naman, si Ian Binerasyon po yan. Ano? Noong panahon po na kainitang ini-endorso po niya yung ating produktong ito. Napakahusay po ng kaping ito, mga parents kong minamahal, sapagkat yung mahusay na Agaricus Blase Morel Mushroom, ito po yung edible mushroom, ha? Yung kinakaing kabuti, na kung saan ito po ay nagmula pa sa bansang Brazil. Yung extract po niya, powdered form, ito po yung ginamit, ha, doon sa ating pagbuo ng isang inuming kape. Ito na nga pong produktong Mark Cafe, mga parents ko. Ano? Itong kabuting ito, mga kasangga, talaga namang sumikat sa pagiging mahusay sa kalusugan ng ating mga kumukonsumo nito, sapagkat ito'y mababa sa calorie content at pwede pong makatulong, mga parents kong minamahal, sa pagkapalakas ng inyong katawan, ng inyong immune system at ng inyong resistensya. Napapag-usapan po natin ito palagi, sapagkat ang hinahabol natin dito ay yung visa po nung mga sangkap, mga parents ko. Ano? Ito'y numero uno din kapihin ng ating mga kasangga sa Bicol Region. Kaya ako po'y lubos na nagpapasalamat, ano, sa mga taga Bicol, sa mga taga Samar at mga taga Leyte, sapagkat itong kaping ito ay kanilang paborito, ha, sa kapihin sa umaga. At ito naman ay sadya ng napakahusay. Yung pong tamis nito, yung sinasabing natural sugar, hindi po ito nakaka-trigger sa pagtaas ng inyong sugar, hindi po. Sapagkat ang halos nakatutulong po dito, yung pong tamis din ng isang uri ng mushroom, mga parents kong minamahal. Ano? Actually, kapag tayo po ay wala ding tamis sa katawan, lalo kung mababa yung ating sugar, ay delikado pa rin po. Kaya nga yung mga matataas ang sugar tapos ay biglang nangangatal, nanginginig, nagugutom, ay inuunahan po nila ng ano, ng soft drinks. Ano? Umiinom sila ng soft drinks para maibalik. Ibig sabihin, kailangan pa rin ng balansyado ng ating katawan, o dapat balance po, at kailangan pa rin po ng pagpapataas ng sugar kapag sobra pong baba. Ilalagay dapat sa tamang antas po yan. Ano? Kaya malaki po ang naitulong nitong ating produktong Mark Cafe, eh. Sa totoo lamang, mga kasanggahan, eh. Bagamat sinasabi po nila, napakaliit naman ang percentage po ng sugar ng ating produkto. At saka hindi po yan makakaano, ha, hindi makaka-trigger yan sa ating diabetes. Kumbagay, pwede pong makatulong para ilagay sa tamang antas yung ating blood sugar level. Ano? Kaya andyan pa rin po yung ating produktong Mark Cafe, bagamat nagkaroon po tayo ng sugar substitute, yung nga pong Mark Stevia, na inilagay naman natin sa ating Mark Cafe Brown Rice. Kung ang tao po ay nasasanay sa ganyang mga pampatamis na nagmumula sa stevia, wala naman tayong problema doon. Balang araw siguro itong ating 5-in-1 plus 1 ay masamahan natin ng stevia para sa kasiguruhan ng ating mga parents na siyempre

0: Siyempre, kahit papaano, malaki yung impact ng stevia dun sa ating markapi brown rice eh. So magagawa rin natin yun mga parents ko. Ano? Kaya darating po ang panahon, yung 5-in-1 natin po, sinisigurado ko po sa inyo, magkakaroon po yan ng stevia. Inaayos lang po natin. Huwag po tayo mag-alala about sa diabetes natin. Sadya na po tayong may mataas na blood sugar. Bagamat sinasabi ng mga doktor na iwasan na po ang mga pagkain nakatataas ng ating sugar, kaya iniwasan po natin. Pero sa produkto natin, marami pong nababalansin nga yung blood sugar level nila eh. Sapagkat balansyado siyempre mga parents ko. Ano?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Engimar Camonias.
0: At nariyan naman yung mga sangkap niya, lalo po yung Agaricus blasimeril mushroom, yung Panax ginseng, tapos yun pong spirulina. Sa bagay, mayroong humihiling din siyempre ng kaping naka-stevia lamang, kaya lang siyempre naiiba po yung lasa. Di mali po, darating po ang panahon, maayos po natin yan. At mayroon tayong markapi brown rice with stevia, saka yung marchoco stevia na po yan eh. Mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya nariyan lang po yung ating produktong paborito sapagkat yung mga tao namang wala namang diabetes ay talagang ang gustong-gusto po nila itong ating produktong 5-in-1 plus 1. Ano po? Ito na nga po yung Markafe na ang sarap ng natural. Ano? Dahil malaki ang natutulong sa kanilang kalusugan. Ano po? At itong ginseng root extract na ang tawag natin Panax ginseng, ito po ay isang uring halaman din na tumutubo po ito karaniwan sa bansang Korea, sa northeastern China at sa mga malalayong lugar sa eastern Siberia. Ang ugat po ng ginseng ay ginagamit bilang isang medicinal plant para sa iba't ibang uri ng karamdaman at nakatutulong din para mapaganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Yan po yung Panax sa ginseng. Maganda ang blood circulation ni nanay at ni tatay ano, kapag nakakainom ng masarap na Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Kasama na rin po ang spirulina. Ito namang spirulina ay superfood na ito'y pinagkukunan ng napakaraming nutrients na kailangan naman ng ating katawan, mga parents ko. Ano? At isa itong uri ng halamang lumot, spiral shape, na nagtataglay ng 65% protein at amino acids. Ito'y napakahusay na klaseng halaman sapagkat ito'y nagtataglay ng omega-3 at makatutulong upang mabawasan ang posibleng pagtaas ng ating bad cholesterol at nakatutulong din para mailabas ang mga toxins sa ating dugo dahil mataas ito sa chlorophyll content, mga parents ko. Ano yan? Yan po yung Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix na paborito po ng ating mga kasangga sa buong bansang Pilipinas. Ano po? At yan po ang talagang kapihin nila sa umaga. Masarap itong kaping ito eh. Ah, masarap itong Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya dapat ito po yung ating laging bilhin sa merkado. At marami pong nakakagusto ng itong klaseng kape. Ano po? At yung parehas na Markafe na tulad ng isang kape natin na may brown rice, ay may iba ring mga suki po yan. May suki ang Markafe 5-in-1 plus 1 coffee mix at may suki rin yung ating Markafe with brown rice extract. Tapos yung Markchoco, may suki din po yung sarili, mga parents ko. Ano? Kaya sa ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng piniling produkto sa inyong tahanan. Ito po yung ating produktong Mark Cafe 5-in-1 plus 1 at saka yung Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Tapos yung Mark Choco, mga inumin po yan sa umaga. Mga parents kong minamali, hindi kayo nagkamali. Congratulations sapagkat yan ang inyong tinatangkilik na produkto sa merkado para sa ating pagpapalusog. Ano? Kaya maraming salamat po sa inyo. At nawa po pagbaba natin ng tahanan at tayo'y mamimili, tayo'y bibili ng kape, hanapin natin ang produktong Mark Cafe brand dyan po sa mga tindahan malapit sa ating mga lugar. So yan po mga kasangga, maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat na nakikinig sa himpilang ito at sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan!
0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday mga parents kong minamahal.
3: Happy birthday!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
4: Congratulations and celebration.
0: So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling, ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman, tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inge Mark Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay

0: inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Kasangga at Kalusugan. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Kabandera, Burmans na, September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, ano ang Burmans kung walang makantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Burmans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.

0: balikan.
1: Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: na nga eh, pinahirapan niya ko eh.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: my chocolates.
1: My Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
2: Mga kasangga,
3: akala nyo tapos na?
2: Aba,
3: hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
3: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
9: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
8: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
10: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
8: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
11: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at service. serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isa, iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30 to malas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Amigos Capsule na normal na sign.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
0: Ay, by the way, Mami Lisa, pila yung edad niyo.
1: 49 ako, sir. So, makapitaw ito nga.
0: 49 ito. Ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir, nagtungugid ko nga maugid to'y dalapod sa minupusal na ako kay wala naman po na administration. So, mauto ako lang budong diagwanta ang akong lumbar pincer. Ako lang ihapasapasan. So, balik mang gid siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gid ko, sir. Ang reaction gid ato niya, maugid to'y ako ang kanang gingod na pabong beri sa lubot. Ang naog sa sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man.

0: sa akong batang, sir, unya, nakangurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuana sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, kung nagbalik na sa normal, madam, minyo man ta, madam, arita sa butang ito mga minyo. Kamusta? Maka, kuana, mo dagayday na sa kang sapa.
0: Sir, ako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ng menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period nga ko. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura naman bagong dalaga, ani? Bala po na ko ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
0: Budagayday na din, sir.
1: Padagay day na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadto sa time gadto wala pa naguan sa garon, napakoy di pa mati nga katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad jud ko, sir, kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya. Ko ano, dry jud siya, sir. Ano say dry jud siya.
1: Dry jud siya. So karon na nakaamigos capsule, ma'am. Ni balik og ka kuan, dagay day.
0: Yes, sir. Baka kuandid ka nga ka nang na-agid siya ka nang kuand gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-improvement, sir, no. Sir, ba? I-try lang yung mula, sir. Ang kanang
1: dili lang ta nang dagayday. Kaya aril lang ta sa word na lubricant.
0: Yes, sir.
2: Yes, nagandang salamat, Melissa Lumokso.

0: Yes, yes, yes. Daga salamat ug mayong buntag sa tanan. Yes, Jay. Daga salamat imo diyan, Jay. Yes, diya sa Bulanon FM sa mga taga Carmen Bohol, mayong buntag, Konsehal Pau. Og mga ka-amigas og amigos nato diya sa Carmen Bohol. Yes, sa mga namina sa dato diri sa kuana diri sa Ubay Bohol. Asa po da maupay na aga sa taga Katarmine. Uban. DJ Mark or DJ Prince, hay na naman ka. Sabi mo, turuan mo akong magsalita ng waray. Ang sa ganitong waray diha, Mark. Ingon na si Mark, Kuya Ijal. Ang waray, lami si Melissa. Marasa si Melissa Lumokso. Amigos ka, bakit pa si Melissa Lumokso na andyan naman si Lito Umontol? Yes, sa mga taga Samar dyan na nakikinig sa ating Radyo Bandera Samar, maupay po na aga sa inyo lahat. Sana naman inyo na pong natikman at narasahan ang masarap at marasa na kape. Ang Amigos Coffee. Luon mini mark dyan sa Samar, mabibili po ang ating Amigos Coffee. Sabi ni Mark or ni DJ Princess, marasa si Melissa Lumokso, Kuya Angel. Marasa pa sa kape. Amigos Coffee lang. Anong marasa? Alam ko, ibang rasa yan, Mark. Rasang rasa yan. Ay nako, mga parangga nga nakikinig dyan, ano pang inintay? Ito nang masarap, ito nang marasa na kape. Ang Amigos Coffee, mga palangga, marasa pa.
1: Po ma'am, magandang araw po sa inyo.
2: Magandang araw po, sir.
1: Ma'am, sino pala pangalan natin, ma'am?
2: Si Lisel po.
1: Lisel. Yung edad niyo, ma'am?
2: 50.
1: Wow. Magagamit ka ng Amigos Coffee?
2: Oo.
1: Pwede mo ba ma-explain, ma'am, sa dito kung year, kung bakit ka gumagamit ng Amigos Coffee?
2: Unang-una, nagamit ako ng Amigos Coffee. Parang di ko makaturo. Tapos parang may insomnia ako. Tapos na paggamit ko sa Amigos Coffee, parang feel ko na nawala siya. Parang nakatulog na ko.
1: So, ibig sabihin, dati, nung hindi ka pa uminom ng Amigos Coffee, yung problema mo talaga, yung pagtutulog mo.
2: Oo, tapos di ako makauro.
1: Hindi ka makauro.
2: Mm-hmm. 1 week.
1: Sa isang, 1 week talaga, hindi ka makauro?
2: 1 week.
1: Ganun ba? Nung uminom ka ng Amigos Coffee? Ano yung pakiramdam?
2: Dalawang sachet lang. Duha lang ka sachet ako nung giniinom. Tapos... feel ko parang nawala kasi patulog ako ngayon. Tapos
1: okay na yung pagano mo, pagdumi. Bukod yan, ma'am, yung pagdumi mo, yung hindi ka makatulog, ano pa yung mga na-experience mo na pagkatapos mo nang uminom ng kape? Yun lang?
2: Yun lang. Parang maintain ko lang siya ng Amigos Coffee.
1: Dati po, ma'am, ano bang pakiramdam pag hindi ka nakauro sa isang linggo?
2: Masakit ang tiyan.
1: Masakit yung tiyan. Masakit yung tiyan mo.
2: Mm-hmm.
1: Tapos yung hindi ka makatulog, kulang-kulang yung tulog mo.
2: Kulang-kulang. Pero isa pa, ang feel ko sa Amigos Coffee, parang diri aking gutom.
1: Pag uminom ka ng Amigos Coffee, experience mo, parang hindi ka gugutumin.
2: Diri aking gutom.
1: Anong oras ka inom ng Amigos Coffee?
2: 7.
1: 7:00 sa umaga.
2: Oo.
1: Pag inom mo noon, hindi ka na makafeel ng gutom.
2: Baskin, isang buong araw, wala doon ako ng tao.
1: May tanong ko lang, ma'am, dagdag. Dati ba malaki ka?
2: Oo.
1: Ngayon, nag-slim ka na.
2: Dahil sa Amigos Coffee.
1: Dahil sa Amigos Coffee.
2: Okay, na-feel ko siya. Diri ako maganaan nakaon. Nagyan, nagutom ko.
1: So, ibig sabihin, sa umaga, hindi ka nakain. Dito ka nas tangali. So, in short, yung problema mo sa pag-uro, problema mo sa pagtulog, nalunasan yun. Tapos, hindi lang yan. Kasi sabi mo yung pag nainom ka, hindi ka gigutom, lumit pa yung katawan mo.
2: Sana.
1: Siksi na. Okay, ma'am. Ano may sasabi mo ngayon, dahil na-experience mo na yung Amibus Coffee, sa mga nakikinig sa atin on air, anong, yung hindi pa nakatikim, hindi pa nakatry sa Amibus Coffee?
2: Tikman nyo yung Amibus Coffee kasi masarap yan eh. Tapos, parang,
1: Okay, yun po si ma'am, yung pangalan natin ulit, ma'am? Lizelle Carias, taga Katarman, Samar. Okay, maraming salamat po, ma'am.
2: Thank you.
0: Yes, maraming salamat po dyan sa mga taga Samar. Ma'am Lizelle Arias, ha, hindi makapurok. Ano sa burok-burok? Ano yan, Mark? Hindi makaburok. At saka hindi makaturog. Ayan, hindi makaburok at saka hindi makaturog. Uminom lang ng Amigos Coffee, makaburok na at mahimbing ng iyang katurog.
3: Amigos Coffee sa Buntaja.
0: Ang kalayo ni Kalatkat na sa Balumbong. Mark, sabi ni Mark, DDG Mark dyan sa Radyo Bandera. Yan talaga si Mirisa Rumukso, Kuya Angel. Hindi ako makaturog. Paragi ako nakaisip hanggang akin natikman. Marasa talaga.
3: Amigos Cops.
0: Yan pala yun. Yung hindi makaburok, hindi makadumi.
3: Amigos Cops.
0: Yun lang. Akala ko hindi makaburok.
3: Amigos Cops.
0: Yan sa mga naminaw diha, mga palangga, usapay gipabot ha, doon lang sa pinakaduol nga butika pharmacy. Kaya mapalit lang atong Amigos Coffee, mga palangga, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, diha po sa, dyan talaga sa Samar. Mayroon na nag-testified sa atin dyan kung gaano ka-epektibo ang ating Amigos Coffee.
3: Amigos.
0: Mayroon na nga nagpapatunay, yan yung tamang words ha. Mayroon nang nagpapatunay kung marasa ba. Marasa talaga yung Amigos Coffee, tsaka maganda yung turog sa mga nanay natin dyan na hindi makaturog. Sa'yo, DJ Mark, hindi ka makaturog kasi iniisip mo si Mirisa. Ha? Mirisi sa'yo, Mark, hindi ka makaturog. Yan sa Amigos Capsule at saka Amigos Coffee, yan yung mga produkto na pwedeng tumulong sa atin, ha? Sa ating lahat na karamdaman, ano man ang iyong karamdaman, palangga. Try mo ang ating Amigos Coffee at saka Amigos Capsule. Masarap yan at saka makakatulong sa lahat na karamdaman. Kahit ano pa yung karamdaman mo, hindi ka makaturog. Parang awit lang yan. Araw at gabi hindi makaturog, pero uminom ka ng Amigos Coffee, makaturog rin sa kamarasa.
4: Good morning, DJ Rabbit. Kadugay ba ni mo makatupag? Ano man?
5: Ano? Wala ba kong kaibot, sir?
4: Ano? Sabay po yung limon niya, ibot-ibot.
5: And ano ang bilang, sir? Kasi ayaw ko kaya ka ayaw, sir. Nabisi pa po ka ng hikling-hikling din sa ako ang mga buluhatuhan.
4: DJ Rabbit, nalay ko, nalay gamay. Ingon sila, gipatawagan kasi DJ Rabbit. Kaya ingon sila, I've been for a year nga nagkuyo ko na ta sa Amigos Coffee na ako na kay Gishir ni DJ Rams nga the best good ang Amigos Coffee sa imong buhay. Kung sa may mga panghitabo, kamusta naman to imong mga nanay o mama sa Amigos Coffee?
5: Yes, okay, nagid kay sila, nag-continue ra gid sila sa paggamit gid sa maong produkto no ang inyong Amigos Coffee. So sige na sila kapalit sa butika. Kay nahurot naman po tong ako ang itong gibilin di ari ni Kuya Rams. O
4: so, ang gusto mong gamit. Manawagan kang Kuya Rams nga katagaan na pugag kape.
5: Og tagaan.
4: Automatic
5: na.
4: Para naman si Kuya Rams sa tong live. So, automatic na mas Kuya Rams yung ganak niya.
5: Ganon na, di ay.
4: Oh.
5: Hello, Kuya Rams. Miss you.
4: Hello, Kuya Rams. Miss you na. Masa ka ulo tayo sunod sa miss you? Masa to?
5: Ala, i-miss you lang sa akin na kasi naasit ito yung soy porn.
4: Anga, ano mi? Anga, ay, aksel ko kaipit na.
5: Chika, huwag ka kaayo, sir, no? Chika, di ka ika.
4: Niliwi ako, nanihidro ko sa mga kalihukan, kaya dugay-dugay na matanan ng mga kalihukan, no?
5: Yes.
4: So, so far, sa imong experience sa Amigos Coffee, o sa imong ma- nanay o mama, so far, sa ilang kwan,
5: wala lang ako mama sayo na jud siya makatulog kay ako mama ang yang giindal sa diha is katong insomnia jud dili jud siya katulog alas 11 nagdukdok pa sa iyang kaldero kay nang hinis pa karon mga alas 8 pasado alas 9 higda na gid siya kay pupuyong na gid iyang mata dayon sa iyang sugar side kay mahadlok mo gito siya mutaas gid ang iyang sugar or gid na iyang gi-take food kay wala ra gid nakasaka gid ang iyang sugar so na maintain ra siya sa ubos ra gid siya
4: so normal ra normal ra sugar sa imong mama.
5: Akong mother ko ani siya 78 mag 79 na
4: so kamanguran day kano
5: iyo kamanguran ko
4: tumaod din mo bili si Kuya Ram ha.
5: Shepherd, may mga nakamahuran siya kay panggaon po ito sa, may po nang manghud ta kay panggaon mo sa ato ang minamahal ko na.
4: Balia ni mo.
5: Kung na.
4: So, balikan na tayo mong mama, so okay na gate yan kon. Ikaw, Rabi, yes. Sige na mo sa Kagamigos Coffee.
5: Oo, salin-salin lang ako ah, syempre, kayo na kami na ako ang mother.
4: So, if naadya si Kuya Ram sa mga gana, mag-share-share mo gamit ka sa coffee.
5: Sabay may kutaw, sir.
4: Sige una mo kutaw ninyo, Gil.
5: Siyempre, kay gentleman na siya, siya Jude. Siya Jude mo kutaw dahil hatagan ko niya.
4: Ano, si Carlos siya. Mag-sure lang DJ Rabbit, Kuya Angel. Ang sure gina ko, no?
5: Ano? Ano gani? Siya mo to, oh, Ali, Bli. Ali, Carlo.
4: Ano man?
5: Nang masubukan mo, magkutaw tag-kape. Oh, the fuck? Labi mo ko taon ang gawin. Labi mo ko taon ang Amigos Coffee kay Humot said siya.
4: Kasi humot nila ni Kuya Rams.
5: Shepherd. Iba talaga yun. Shikadora kay ko ba? Iba na ba yung Virgat dito aning kahaninan ba? Alam ko. Yun pala eh. Kaya pala eh.
4: Hindi. Ano lang yun, I'm just asking lang, kay sa mga burgat na to, di naman mo gawas ang kapat, di naman mo gawas ang katotohanan.
5: Yes, so, wala ginay burgat, kana sa inyong purok to, wala ginay burgat, tinungod ka na siya.
4: Tinungod ka na
5: siya? Oo, nakahan ko good food niya mga ko. Kay, mahurot magod ang inyong stocks, dari kung wala gay nakauyon sa inyong purok to, wala siya ipagmatuod kung usa ka-epektibo.
4: Tungod na sa inyong pag-burgat diha.
5: Bigatan na ito maayo eh, para kawain, para dali mahalin.
4: Pero katong imong nanay, di ba taso sa itong sugar, kamusta naman to?
5: Oo, ako ang kinang, still naga, like, kapalit rin sila sa produkto, kay doon naman to siya sa butika, sa kawain, dito sa Dapitan okay. Man to siya.
4: Mm-hmm.
5: Oo, dito siya magkuha, kay doon naman tayo siya sa kuha, sa dihagod magpalitan niya, wala namang kuha kuan, wala namang kuha gihuktan na rin nga kuan, karto na lang mo rin nabilin.
4: Yan, wala ka pa hukti ni Kuya Ramos, huwag hinutanan ninyo?
5: Wala naman, ay. Wala naman. Pwerte! Ako, Sir Amir, gi-itsos na sad ko ni Sir Angel.
4: Wala eh, ako lang ba? Anong wala na kaniya pakupti sa hinuptanin? Awasawa na lang, kada...
5: Hindi naman ko, kaya talaga sarang mga kayo siya makakuan diri good. Kumakabot siya diri, takuan lang,
4: dalikit lang. Oy, kayo ba kung anong waka niya pa binli o hinuptanin?
5: Kaya nga naman.
4: Parang iniabot niya diya magduhan mo kutaw.
5: Oo, oh, ano sure? Ano man sure na? Kaya lamian mo na, magpahimo galimig ko ananika itong mag-magic mug.
4: Ha? Magunsa mo?
5: Magpahimo kong magic mug.
4: Kamang doha, niya inikindo mo gawas inyong picture.
5: Oo, oh, ano sure?
4: Ha?
5: Lupigon niya ito yung hang libreng mag ba? Diyo ko ni mo taga-is eh.
4: Kaya naman?
5: Ikatoy mo ang Amigos Coffee nga mag.
4: Ah, so imo to lupigon mo nang.
5: Oo.
4: Manang lupigon
5: mo. Ito magic gud kay.
4: Inig. Ikutang sa Amigos Coffee mo gawas din yung picture doon ni Kuya Ram.
5: Yes, oo. Ah, June.
4: Oh,
5: oh yeah. Ibutan mo sa tunga, sir, sa picture.
4: Hello, ikaw mo dyan doon,
5: ha? Oh, ibutan nga, ibutan nga sa tunga, referee.
4: Ito nga yung referee, si Idol Turansoy.
5: Si Idol Turansoy, wala ba, medyo po kakuan na ha, kasi mabungo ang tag-asawa na ha, ikaw dyan, sir.
4: Paano siya na, available man siya na?
5: Na-available, ready to mingle. Na-available talaga na.
4: Ready to mingle.
5: Wanahirap ako, wanahirap ako, gusto mo. Wala lang ako ni Sir Amir. Ah! Sige na lang kasi yung broom broom para kung sa yun na pag anhadya sa inyo ha.
4: Ah, gayon mo kung sa magkano eh.
5: Ako alam, may visit lang, sorry suru eh.
4: Magkuhan kayo mo ka na. Ah, kayo mo ko niya, kayo mo ko kung sikantahon yung Kuya Ramir.
5: Ah, saman.
4: You're my trouble halfway along the way.
5: Char, baby!
4: My Marina girl.
5: Ay, nako, biglang nag-Marina girl eh, no?
4: Oh,
5: nako. Ayun, sir, kumusta naman ang ato ang kuan diha, bagong tuig diha sa Cebu.
4: Oo, oh, pero nga po si Kuya Ramos nang itara gihapon sa imong serbisyo, kaya ganahan ka pa, burga-burga mong duha.
5: Sure, sana all. Sir, may alina dari kay, oh, half sign na ang kadagatan, wala yung mga balud. Pwede ka maabda ni Ada, naraba ito yung maabot ni kuan si Ada.
4: Ah, so half sign na imong gitataw nga, half sign na kay Kamuya.
5: Oh.
4: Kamura ni Kuya Ramir magbungat og baod.
5: Ato pabaluron din, ikabutan niya dari.
4: Asa ba mo dapit magpabalod?
5: Ay nako, dari na sa magkutak-kutak ng tasa. Siyempre, magkiyo-kiyo man ang kuang tubig at ang tasa imong kutawon.
4: Magkiyo-kiyo?
5: Ano ba siya?
4: Magkiyo-kiyo, good?
5: Oo! Kailangan kay, init good ang kuang tubig din. Siyempre, kutawag ko din mong tarong para matunaw itong kaping inong gibutang sa kuang para dito gid ang sangkap niya, malusaw gid tanan, mainom gid tanan, walay mabilin.
4: Gusto mo, kuwan dyan ang lasa mo, ma-feeling mo ang lasa.
5: Yes, of course.
4: Mainig-higop ni mo, piyong-piyong pamata.
5: Lami kayo.
4: Ay, sinyari kayo mo, sinyari. Asa na ni Mabo na nag-istorya ni Gerardo.
5: Ay, thank you so much.
4: Ay, sabi ay pasalamat, ha. So, dawatang pinaskuhan ni Kansamigos Cop.
0: Oh, sige, sige, mga palangga, dagan kayo. Salamat. So, sa paikipabot, ha. Lami, Jude, kuno i... Kiyo, kiyo, basta maka-amigos coffee. So, nasa tayo katabi pikas linya, pero naalanganin. What, lang sa kanya, palangga ha? Palangga, may pikas linya, palangga, palangga.

0: Yeah, sa kabilang ingon na si Kwan, ingon na si kisa ni ingon na si Mark, Kuya Angel. Oh, mga ano, tanong ako sa iyo, Mark. Ano yung kiyo diyan sa waray, ha? Kailangan ko yung waray.
1: Dear Kuya Angel. Mayong buntag kanimo og sa mga naminaw. Itago mo lang ako sa pangalan nga DJ Mark or DJ Prince, DJ Princess diri sa Samar. Wag mo lang talaga i-expose ang aking kagwapuhan, Kuya Angel. Pero isa lang yung masabi ko talaga, Kuya. Marasa talaga si Marissa. Akala ko yung una ko siyang nakita, Kuya Angel, hindi ako nararasahan sa kanya. Pero nung umalis si Lito at ako yung pumalit, talagang nakita ko sa kanya ang kagandahan at saka sobrang rasa, Kuya Angel. Para bang kakanta ako, Kuya Angel, ng Marissa, sobra ka ng rasa. Hindi ako mapakali. Hindi ako makaturog sa gabi. At wala akong ibang iniisip. Si Marissa lang, Kuya Angel. Para bang may init sa aking katawan? Yung init naman, Kuya Angel, na hindi ako nasusunog.

Parang amigos ko, Kuya Injal. Ang sarap inumin. Gaya ang tanong ko, Kuya. Hanggang pangarap lang ba sa akin si Merisa? O Merisa, kailan kita maaangkin? Kailan kita mayayakap, Merisa? At saka isang araw, Kuya Injal, dumating yung oras na hindi ko inaakala na nagkita kami ni Merisa, Kuya Injal. Merisa. DJ Princess! DJ Prince! DJ! Bakit? Merisa, hindi ako makatulog. Bakit hindi ka makatulog? Anong nangyari sa iyo? Paragi kang nasara isip ko. Para bang lumiliyab ang apoy? Ang apoy, ang karayo, ni karatkat sa barumbong. Merisa, wala ba si Lolito? Wala, DJ. Sige, parang, para ding may apoy sa akin, DJ. Totoo ba, Merisa? Totoo, Merisa. DJ, sige pa, DJ. Mark, DJ Mark. Ang sarap at saka ang maskulado, Mark. Yes po, Merisa. Naka-amigos ko po yata yan. Marami na ako naubos. Kaya Merisa. Mark, ano yun? Mark, pero parang, Mark, ang bilis.

0: Mirisa, Mirisa, mabilisan ko, bibilisan ko. Ayan na, Mirisa. Ayan na. Ang sarap. Ang sarap ng ang rasa ng Amigos Coffee, Melissa.
1: Yes, nasayo good si Papa Aiko. Ingon si Papa Aiko, nagunsa na si Mark Kuya Angel o si Melissa. Wala, Papa Aiko, nagkutaw rin sila Amigos Coffee, bye. Kasi po, na dyan po tayo sa mga summer, dyan po tayo sa summer sa Katarman, Papa Aiko. Mga pure talaga to sila na mga waray iton.
2: Shoutout subang.
1: Iton-iton pa tong mga iton.
2: Bagong paglamang mo sila.
1: Tapos si DJ Mark, na rasahan niya po si Mirisa. Sobrang rasa daw. Marasang. Rasang koan, rasang manok. Ang kusog mo sabong. Yeah, sa wala na po tayong sapat na oras ang Apalanga. No, muna diha. Ingo na si Idol Wednesday. Muna diha, nagtagalog-tagalog na ka, Kuya Angel. Nga makaangay mo Tagalog. Ikaw sa ba? Ikaw sa Idol Wednesday ba? Mahirit pa yung gabi. Sa panapos na itong oras, imo pa yung hiritan. Kuha na ko diha. Yan ang paminaw ng Desko Tagarog. Kung may naglisod ka din, imo sa tang ingnon nga, Tagarog-Tagarog, pagka dyan. Dyan-dyanin kita. Yes, taga-taga, salamat mga palanggawa na tayong oras. Kay bawa na ang tanan kung unsa nga kape ang lamian o sara ang kape nga lamian ng Amigos Coffee.
2: Amigos Capsule.
1: Ingon po si DJ Bar, Kuya Angel, gusto ko magpabunal ni Papa Aiko.
2: Coffee!
1: O na diyan. Ano naman tao na ay daga salamat og maayong buntag.
2: Buntag.
3: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang ang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
6: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
7: ECR Dry Goods Store.
6: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
7: ACR Dry Goods Store.
6: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Pilsen!
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen!
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
8: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
9: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
10: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
9: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
5: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
11: Sa radyo, ibandera mo!
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Popo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
12: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tama ang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandero mo!

kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin, dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
14: ACR Dry Goods Store.
13: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at sa serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang Balay Paanan.

0: prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Majella Birthing Home para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
1: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
2: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
1: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow, may bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow, gusto ko yan.
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampa-sexy!
3: Pampa-macho!
5: Pampa-healthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
6: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
7: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
6: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Basta radyo, ibandero mo!
2: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
1: Basta radyo, ibandera mo!

0: Maging sa ating po namang Facebook, okay na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating palatuntunan. At siyempre yan sa atin ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ng caller. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Magandang kalusugan po. Si Ayani po po.
0: Sino po?
1: Ayani.
0: Bayani?
1: Ayani.
0: Ah, Ayani.
1: Yeah.
0: Ayani. Taga saan po si Nanay Ayani?
1: Dumaguete po.
0: Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Ayani?
1: 69.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes. I'm not tried already.
0: Umiinom na po ng ating rice coffee. Matagal na po ba, Nanay?
1: Bago lang.
0: Bago lang. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung pinsan ko, inaano niya ako, inaalok. Pinsan. Uminom ka ng ano, rice coffee kasi masarap ito. Ang pagaling talaga sa karamdaman mo.
0: Uh-huh.
1: At karamdaman ka na hindi ka ka masyadong makalakad. Iinom ako niyan. Yung gumisang yung kaibigan niya, nagsabi sa kanya na sang box ng 14-in-1 at saka yung isa, hindi 5-in-1 yung kaibigan niya. And then, siya rin, binili siya. 2 box na 14-in-1 at saka 2 box na 25-in-1 kasi nabigot kasi maubos. Oo, paligot-ligot pa tayo, malayo pa ang lugar. Ganun.
0: Opo.
1: Yung aklo, kaya binigyan niya ako ng apat na sasye ng 14-in-1, tapos apat na sasye ng 25-in-1, si sinanggap ko. Ayun nga, nakatitibak ko for the first time. Masarap nga.
0: Masarap nga, so, opo. So ngayon po, ay tuloy-tuloy na po kayo, tuloy-tuloy na po kayo umiinom ngayon ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy na to. Pero ang pinsan ko, sabi niya sa akin,

0: Saan ko yun?
1: Akala ko nga po ikaw yun.
0: Pinsan.
1: Ah, pinsan. Opo.
0: Oo.
1: Ah, okay po.
0: Tapos kami dalawa ng ano, yung kaibigan niya. Nilito niya kami dito.
1: Hmm.
0: Yung kaibigan niya, yung na, sinabi niya na ospital. O alam ko rin niya na ospital yun.
1: Ah.
0: Tapos nag-stop na siya. Continue na lang niya pag-inom ng rice cooking, yung protein in one, saka yung 3-5-in-1.
1: Mm-hmm.
0: Dahil na ano siya, para siyang ginagaling sa kanyang mga kalandaman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi 2 months daw yun na ospital.
1: Mm-hmm.
0: Malaki yung gastos din sa ospital. Kaya continue na siya sa pag-inom ng protein in one at saka yung 3-5-in-1.
1: Mm-hmm.
0: At ako rin, siguro next month, bibigyan ako kasi hindi ako talaga mag- bag ano yun, para pa yung ASDG ng higing.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, nakakaya naman ganun, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ibigyan tayo. Tulad lang mo, kung bibigyan, bibigyan na lang ako.
1: Opo.
0: Kasi ang sarap talaga ng 14-1 at saka yung 25-1.
1: Very good.
0: Sabi ko sa kanya.
1: Opo.
0: Kaya bakit naman, sige, sasabihan ko si Kuya Bill ganyan.
1: Mm-hmm.
0: So, dyan. Hindi ko ba inyo telephone book ang number niya?
1: Hindi po, di ko po alam nanay, kasi hindi naman po ako yung may hawak ng ano ng telepono. Pinapasa po sa atin, opo, pinapasa po 'yan sa atin at kinakausap. 'Di ba? May unang nakausap po kayo. Hindi naman po ako agad yung nakakausap po ninyo, ano?
0: Oo.
1: Baka po may problema po sa cellphone niya.
0: Sasabihan ko lang sa kanya.
1: Opo, check niya po yung cellphone niya, baka may problema yung baka may problema po yung cellphone niya.
0: Saka nga ka.
1: Apo.
0: Kuya Boy, ang salap talaga ng ano ninyo.
1: Maraming salamat po. Thank you very much po, nanay. O, ano po yung masasabi niyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
0: Ang ano, marami pa pong ano yung pagsabihan na dapat uminom ng rice coffee kasi sa lahat ng ano ng mga herbs na ano ko, parang sa inyo ang the best talaga.
1: Mm-mm. Opo.
0: Salap talaga.
1: Sige po. Maraming Mabuti salamat
0: yan,
1: po, ah.
0: Sinasabihan ako.
1: Okay po. Maraming...
0: Galing kasi ako sa Cebu.
1: Mm-hmm.
0: Sa Cebu kasi ako.
1: Opo.
0: Buhay ako dito.
1: Okay.
0: Nag-bisita kasi ako sa mga ano ko doon.
1: Ah, yung pag-inom niyo po ng rice coffee, nakakailang sa shape po kayo ng rice coffee, nanay?
0: Ano? Ngayon, binigyan natin ni Janja ng 4 na 14-in-1, 4 na 15-in-1.
1: O, sa isang araw, nakakailan so, nakakailan po kayong rice coffee?
0: Ano, sa isang araw, dalawa-dalawa.
1: Ah, dagdagan po ninyo, gawin po ninyong 4.
0: Oo.
1: O, 4 sa isang araw. Dalawang 14-in-1, dalawang 25-in-1.
0: Yeah, ganun.
1: Yeah. O, dapat ganun. Sa isang araw po yun, ha?
0: Ang ano ko,
1: ang aking katawan. Ah, bukod po doon sa sinasabi po ninyong masarap yung ating po namang rice coffee, ano yung mga napansin po ninyong nagbago sa inyong kalusugan simula nang uminom po kayo ng ating rice coffee?
0: Maano ako, masigla.
1: Masigla. Ano pa yung iba?
0: Paano na ako, makawalking ako.
1: Mm-mm.
0: Nakatindig na ako.
1: Nakatindig na po kayo. Dati po, hindi kayo nakakatayo.
0: Hindi.
1: Ah, dahil po yan saan? Ano pong problema po ninyo sa paa po ninyo?
0: Kasi ano, yung daw parang sumitigas ang aking paa. Yung
1: mm-hmm.
0: ba parang palaging nag-cramp?
1: Ah, nagka-cramps palagi. Ah, may arthritis po ba kayo? Wala naman.
0: Tapos ang sakit. Ang sakit talaga.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung mga dito parang sumitilipit.
1: Mm-hmm. Oh, pero,
0: kaya nang simula kaminom ng rice coffee, yun, paawa ng Panginoon. Magaling-galing siya.
1: Okay
0: na. Kaya continuous na ang pag-inom ko rin.
1: So ngayon, okay na po kayo ngayon. So continuous na, tuloy-tuloy na yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee.
0: Bili ako sa by next week, bibili ako ng dalawang 14-in-1 at saka dalawang box ng 25-in-1. Kasi madali maubos eh.
1: Mm-mm. Opo.
0: Thank you God. Saling talaga ng produkto ninyo.
1: Maraming salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po, nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, ha? Salamat po sa pagtawag po ninyo. Thank you very much po. Maraming salamat.
0: Okay.
1: Bye-bye. Thank you po, nanay. Okay. Maraming salamat. ay tayo pinapapakinggan dyan sa... Hindi po naman mga kababayan, dyan po naman sa radyo natin Kalawag. At dyan po sa G-Radio 102.9 San Miguel. Likewise, dyan po naman sa Buwak Marinduque, radyo natin Buwak. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And radyo natin Bonpen. At radyo natin Odjongan. Hello po naman sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nakatutok po naman sa atin na... pati po sa ating po namang Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello, magandang kalusugan din.
1: Yes po, sino po sila?
2: Ano po, Jerry Boy.
1: Jerry Boy, okay. Taga saan po si Jerry Boy?
2: Basay Samar.
1: Basay. Western Samar?
2: Eastern Samar po, sir.
1: Eastern Samar. Okay.
2: West.
1: Tama po, Eastern Samar?
2: Western Samar.
1: Western Samar, okay po. Tatay, Jerry Boy, ilang taon na po kayo?
2: 49.
1: Ha?
2: 49 years old.
1: 49, okay. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Hindi pa nga kasi hindi ko maharap kung saan ako bibili nito.
1: Okay, paano po ninyo nalaman yung ating po namang rice coffee, Tatay Jerry Boy?
2: Nakapakinig po ako dito sa programa nyo.
1: Aha.
2: 58.5.
1: Mm-hmm. Nung narinig nyo po yung mga problema po natin sa, narinig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan na...
2: Narinig ko kaya interest ako na tumawag sa iyo.
1: Ah, okay po. Meron po ba kayong iniindang karamdaman din?
2: Medyo marami-rami naman po.
1: Ano-ano po yung mga iniinda po nating karamdaman, Tatay?
2: Sakit sa kasukasuan.
1: Kasukasuan, po.
2: Madaling mapagod.
1: Oo.
2: Hindi tuwa tayo.
1: Oo. Okay. Diyan po sa Samar, Allen. Western po ba yan, Allen?
2: Hindi, north
1: yan. Ang nandito kasi sa akin nakalista, Samar lang. Hindi ko alam kung saan yung western or eastern. Allen.
2: Yan na yun.
1: Allen. Allen, Calbayog, Calbayog City, Catarman, Catbalogan City, Lavizares, Pinabacdao, Santa Margarita, Catarman. Malayo sa inyo.
2: Malayo. Tiga apat na oras,
1: Santa Victoria.
2: Malayo masyado, papunta ng Matlog yan.
1: Malayo na yan masyado. Wait lang ha, tingnan natin dito sa isang listahan natin para sure tayo kung saan tayo pwede makabili ng ating rice coffee. Teka lang ha. Western Samar, di ba tatay?
2: Opo. Western Samar.
1: Wait lang ha. At titingnan natin dito sa ating isa pang listahan kung meron dito. Western Samar. Basay. Tama, Basay?
2: Basay, oo, Basay.
1: Anong spelling?
2: B-A-S-A-Y.
1: B-A-S-A-Y. Basay. Ay, wala dito. Sige, anyway, sasabihin po natin ito sa ating list, sa ating po naman deliveries na malagyan po dyan sa Basay, Western Samar, ng ating po namang rice coffee para makapagsimula po kayo. Pwede kayo, tatay, mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
2: Ganun ba?
1: Pwede doon. Meron doon. Pwede tayo mag-order doon. Hanapin lang natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton, RISE ang spelling.
2: Marami kasing piki.
1: Kaya nga po, yung pong hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton, RISE, yung spelling ng rice. Yun po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali. Hanapin natin yun, dyan po sa karton. May makikita po kayo dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yung hotdog. Buwamera po yan. Tapos po may sikat ng araw sa taas. Okay?
2: Okay. Oh, yun. Sana ma-sasyon na dito sa ano? Sa summer area. Sa eastern, saka western.
1: Sige po, at sasabihan po natin yung adi po naman mga deliveries patungkol dyan nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
2: Okay.
1: Okay po.
2: Apo. Thank you.
1: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, tatay. Balitaan niyo po ako. Okay. Balitaan niyo po ako, tatay, pag meron na ng ating rice coffee dyan sa inyo. Okay po?
2: Sana hindi magtagal.
1: Sana po. At yan po ay papaabot po natin. Pagbibigay alam po natin sa ating po naman mga deliveries.
2: Okay. Para tumayo.
1: Para lumaban na.
2: Oo.
1: Okay. Sige po. Maraming salamat po sa inyo, Tatay Jerry Boy. Maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat. Thank you. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623. At again, bukas na po mga kaibigan sa mga taga Sariaya, Quezon. At sa mga Karatig bayan ng Sariaya mga kaibigan, puntahan po ninyo ha. Ang pumunta po kayo bukas, alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Diyan po sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon, para po naman sa libreng check-up and consultation po mga kaibigan. Hatid yan syempre ng TGP and syempre ng Rice Coffee mga kaibigan. Nandyan din po yung ating po namang Rice Coffee team. At may mga pasurpresa po yung ating po namang team, yung Rice Coffee team, dyan po naman sa Sariaya, Quezon, bukas. Dyan po naman yung gagawin sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Alas 8 ng umaga, bukas na po yan, September 5. Another caller on the line, hello. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello po, sino po sila?
1: Si Romy po.
0: Romy, okay. Tatay Romy, taga saan po?
1: Taga Kalikanto po, Batangas City.
0: Batangas City, okay po. Ilang taon na po si Tatay Romy?
1: 62 po.
0: 62, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo, ano nga po ba, tama po yung nabili ko, yung may dalawang hotdog na nakadrawel.
0: Apo, apo, yun po yun. Kulay gintong dilaw po na karton.
1: Kulay karton.
0: Kulay gintong dilaw.
1: Yun po.
0: Yun po yun, kulay gintong dilaw na karton. At ano po yan, nasa, dyan po, meron po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Tapos meron po, meron pong sikat ng araw sa taas.
1: Meron po.
0: Yun po yun. Yun po yun yung ating rice coffee. At
1: anong ko lang po Kuya Bo, pwede rin uminom mga asawa ko?
0: Pwede po, kahit po sino pwedeng uminom ng ating rice coffee. Dalawang taong gulang po pataas pwede nang uminom ng rice coffee.
1: Pwede na pong uminom.
0: Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng rice coffee. May karamdaman man o wala, pwede pong uminom ng rice coffee.
1: Dahil pa inumin ko yung aking anak na binata. Mm-mm. Dahil nadumi siya ng dugo.
0: Pwede po siyang uminom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Painumin niyo po. Dapat po tatay, araw-araw. Hindi lang po isang beses.
1: Araw-araw.
0: Dapat po araw-araw at dapat po tuloy-tuloy.
1: Opo.
0: Ganun po yun.
1: Ilan po ang tindahan dito? Dahil nabila ko dito, Ninyo Pharmacy lang.
0: Diyan po sa inyo sa Batangas City. Halos po, halos po lahat ng mga butika dyan meron.
1: Mayroon po.
0: Meron po. Halos po lahat ng butika dyan sa Batangas, meron po ng ating rice coffee.
1: Dahil kasi po ako minsan nakapagtanong sa isang pharmacy, wala.
0: Pag wala po doon sa isang pharmacy, baka naubusan lang, punta kayo doon sa kabila.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Apo.
0: Tatay.
1: Ilang po aking asawa ng happy birthday niya bukas.
0: Birthday ni nanay bukas. Opo. Happy. Ano po pangalan ni nanay?
1: Josephine po, Baha.
0: Josephine, Baha.
1: Opo.
0: Okay, Nanay Josephine, happy birthday po sa inyo. And mag-iilang taon na si Nanay?
1: 60 po.
0: Magsi-60 na?
1: Opo, bukas. Okay.
0: Bukas, opo. Gusto niyo po bang pakantahan ko po kayo kay Paring Elvis?
1: Pwede po, para marinig niya, no? Ang bate.
0: Okay, Paring Elvis. Ito po kasi, kasama ko po kasi si Paring Elvis. Tatay, pwede pong pahinaan nung radyo?
1: Sige po, sige po.
0: Nag-feedback po kasi, okay, layo po kayo sa radyo.
1: Opo, malayo na po ako.
0: Okay.
1: So, na po ako.
0: Okay, ganito, Paring Elvis, isang awitin daw para kay Nanay Josephine dahil magbe-birthday bukas. Go!

0: Happy birthday po sa inyo, tatay, ay nanay. Nanay Josephine. Okay po. Maraming salamat po. Tatay, matanong ko lang, nakailang karton na po kayo ng ating rice coffee?
1: Balik, padalawa na po.
0: Padalawa na. Opo. Kumusta naman yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, tatay?
1: Yung aking sip mura po, yun ang inano ko. Pero may pag-iiba na po. Ituloy-tuloy po yun.
0: Ituloy-tuloy po ninyo kasi may pagbabago na, tama?
1: Opo. Dahil nang may narinig po ako na kausap niyo ang yung matandang babae, nanay.
0: Oo.
1: Na sikmura din at sakat yan.
0: Mm-hmm.
1: Ay parang pareho ang aming nararamdaman.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kaya ito tuloy-tuloy ko, re.
0: Okay po, tatay. Tama po yun. Dapat po tuloy-tuloy. At wag po natin puputulin. Kasi nakakailan pong sachet kayo sa buong maghapon?
1: Tatlo po. Hanggang apat sa gabi po bago ako matulog.
0: Tama po yan. Kahit po apat, kahit dagdagan nyo pa, wala pong problema yon. Wala pong problema. Mas marami, mas maganda dahil mas madali tayong mas madaling matutugunan yung problema po natin sa ating kalusugan.
1: Hindi lang po masama pag marami na iinom.
0: Wala pong problema, tatay. Wala pong side effect. Wala pong overdose yung ating rice coffee. Kaya po wala pong problema.
1: Salamat po. Salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Romy. Mag-iingat po kayo. God bless po.
1: God bless po. Mabuhay.
0: God bless po. Mabuhay po kayo. Bye-bye. Si Tatay Romy, mga kaibigan ng Batangas City, mga kaibigan. Ang ating po namang mga kababayan, Alaay. Maraming salamat po sa kanilang lahat dyan. Alaay. Tama ba? Marunong ba ako? Oy, tayo pinapapakinggan din dyan sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa mga taga-Katarman. Mag-ingay! Oy, again, paalala po, bukas na po yon, yung alas 8 ng umaga. Bukas na po, alam nyo na po yung, dapat maaga kayo. Dyan po sa Sariaya Sports Complex para po naman sa free check-up and consultation. Hatid po ng TGP at syempre ng Rice Coffee. Nandiyan po yung ating Rice Coffee team. Huwag kayong mawawala kasi baka kapag nawala kayo, magkwentuhan na yung mga kapitbahay po ninyo, manghinayang po kayo. Kasi marami daw pa sorpresa yung Rice Coffee team dyan sa inyo. Bukas, ha? Bukas po yan, September 5, Sabado. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung lista, yung pagpapalista. Pero, wag naman ninyong paabuti na ng alas 12, magpapalista po kayo. Kaya agahan po ninyo dahil nga, baka kung alas 12 kayo makapagpalista, baka po alas 10 na ng gabi kayo ma-check upan. ang ibig ko lang po sabihin, maging maaga po kayo doon sa Sariaya Sports Complex. Hindi lang po yung mga taga-Sariaya, pati po yung mga Karatig bayan ng Sariaya, pwede po kayong pumunta dahil libreng check-up po yun, tsaka consultation, pati yung blood sugar po ninyo ay isi-check po dyan. Ang kagandahan, dahil yan ngang free check-up and consultation, mga kaibigan, napakaganda na, nandyan pa yung Rice Coffee team natin. Ibig lang sabihin, may mga pasorpresa na ibibigay po naman yung ating Rice Coffee team para po sa inyo. Bukas po yan, ha? Huwag po ninyong aliligtan niya sa Sariaya Sports Complex, Maharlika Highway, Sariaya, Quezon. Punta kayo dyan, ha? Alas 8 ng umaga ang simula ng listahan. Magpapalista kayo, kaya siyempre first come first serve. Tingnan mo yung ang mga mahuhuli diyan, yung mga taga diyan mismo sa malapit bu diyan sa kanila. Yung di ba? Usually, bakit kasi ganoon, di ba? Yung mga malalapit, siya pa yung nahuhuli. Ang mga early birds diyan ay yung mga galing pa ng ibang bayan. Pero yung mga nandyan lang, katabi lang ng Sariaya Sports Complex, ang sasabihin nila, titingnan, wala pa namang tao. Hanggang nakatulog ulit. Hahaha. kita-kits tayo dyan mga kaibigan sa Sariaya Sports Complex bukas. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali yung listahan. Pero dapat maaga po kayo. Para po naman sa free check-up and consultation, hatid po ng TGP. At syempre ng rice coffee po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Again, sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Isang kwentong tagumpay.

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumpa sa himpapawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madabo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
13: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
14: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera.

0: Jo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
3: Basta radio, ibandera mo.

better for worse, I will love you with everything.

banda at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Pilpil!
1: Ikaw at San Miguel Pilpilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pilpilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pilpilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
6: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
7: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra.

0: nakakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina ko. Nadiskubre ko ang Dok Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
1: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Dok Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
2: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Dok Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Dok Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Dok Herbal Capsule, Dok Super Gold Vitamin C at Dok Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Dok Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Dok Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Dok Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Dok Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman at Atlas Pharmacy Katarman.
4: Sa radyo, ibandera mo!
5: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
6: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
7: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera mo! Radyo!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera. Katalman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Musika Pinoy Isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalaka. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!
4: Happy hapon! Happy hapon!

0: tonight. Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon! Happy

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy!

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your
1: station. Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your station.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
4: Hoy, happy

0: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-1.

0: Unskinic Herbal Coffee Mix.
1: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
0: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
0: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Kagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Heto ang pinakabago.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
5: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasexy!
5: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
5: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
4: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

All I will do is forever.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

I can only imagine, and all I will do is forever.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ang Pilipino Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

can imagine what my eyes will see when your face is before me.

imagine, and all I will do is forever.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

0: Lord, please forgive.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Aren't you glad? Aren't you glad?

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.